0: Bakit ba sa kadalik ng luksa? Sinunsa? Dahil di mula ako sa kabagi sa sinunsa, mas lagad dapso.
1: Your call is on hold. Please wait a moment.
2: Kripaya kay, churn parka nuhos.